atau tokoda a? Kamay pura mo kita maroa-roa kung pake basa tamboto, basa daa. Ne maya mata mo tesa ante basa tamboto, mo ata sa nava, mo buya sa bala, mo jaula sambeba, etu mo motota tokoda a.